0: Ya, yeah, terima kasih Avi, Mahansan, gisam do jam ko baho sa minit do dito nahi sa ginawa dia so na ko ng do so ng Avi dito ya sang katon ina ko ni ko kya nga pagoy do poponi sa bago do so sang katon dari kivat ya gatang da gata mentok tadaw baino. Kahambos ko, miti na po nga pinahabos do katinanan pamonan gata sabah. Kaya mantok tadaw bay no. Tadaw kahimo ko dufang pramiso di tibuhan ko vahu dufang ibu dufang pramanom. Dan iti agatang do puhut gata na po nga vahu linggit apat nga padam tahusin sa kilogram. Puhut gata, vahu linggit apat nga padam tahusin sa kilogram. Gata kapingan ni aw na ub, grade ko iso, himo linggit tahusin sa kilogram. Grade ka dufo ng pong 4 linggit dufo ng parang tahusin sa kilogram. Kapingan, i-aw na ub. Grade ka iso na pong 5 linggit tahusin sa kilogram. Grade ka dufo ng pong 4 linggit dufo ng parang tahusin sa kilogram. Kantalan, grade ka iso 4 linggit 2 ng parang sisamsin sa kilogram. Grade ka dufo ng pong 3 linggit sisam ng parang sisamsin sa kilogram. Kantalan, grade ka iso 4 linggit 2 nga padam sisam sin sa kilogram. Grade ka duwa na po nga tahulinggit sisam nga padam sisam sin sa kilogram. Dari sikalap na po nga salinggit o padam anom sin sa kilogram. Sikalap salinggit o padam anom sin sa kilogram. Dari tinagatang nagatay pinahabos o katinanan pamunan katasabah montok tadaw bayno tadaw kahimo ko duwa nga padam iso aditibuhan kabaho duwa nga ibu duwa nga padam anom. Dari tumiyang basta ko mahi sa ginawa at apnekom. Yan pa'y tahu hozo. Itiya hozo kapag bazad-bazad kadi Andrew Nusius. Uni kadi Injin, kadi Margaret Mary Damodaran. Senorita kadi R. Andaw.
1: Pake nangaw na, dahil sa isang kataon.

0: Mandak pa yan dito tem na ko nga video by na jam ka pa ho pero minsan minute na di dong sebab dad pa kung takaw I cut na po jam atin po jam ka pa ho tohong po minute dong sebab nga ko ngo ko abal talibo dong sebab diti dadi makakalpot ako kitim po do makinangaw do hoso nga viha hay tay hoso sang katon dong sebab diti kano wagom mo hi sa ginafom yan pay do hoso di Chenlen Tianfuk kaitan do dogo kinakausan no kwazo doid vinoon kadi Rita Juining tiad ko di ugad ko kadi Alicia Kulungan
1: pa kinangaw na do haso sang katawin.

Tumlay ko nga with my na jam ko, vahodo vong opod minute na di doon sa babdad po gunto ko. Dari, di buwan na di timputo ko, montok do iti ababasan, o teko, montok di ti timpu, do makinang o do hoso hahay, do hoso sang katoon. Mahom, duvo po hoso ko niku, montok na pamupusan panagi diti ababasan makinang o do hoso nga bihahay, do hoso sang katoon. Mitya kapag humanta di Latifa Gindog itanda ISO pangusap om kaupusan na kain sa do kadi Jeter siya Yunus kinangat ko kasayimban boss kadasan na ikot vinasi o suaw tamay mo.

Abal talibo tadaw baino. Kapanandakan tadaw sabah duwang ibu duwang padamanom oka na pako montok kandaman susan pinggisaman humantoy kapamalintan sandi nga impon papasindakan sanan do itatangatinimungan tangamuhok montok papatanto timpu mikot pogun. Pinapayha ikumaduwa vason mantili Dato Sri Panglima Masidi Manjun. Apatod da dizon do tinimungan tong amuho ka susuzan sa bagi panuntudukan montok mimang bu o manong kitapong idnazatan hobi ginazo. Kadisido kinabuon tinimungan di paguhu tahang da pinggisaman vinakas om kansanan kanum naguvang magisusuvay panginaman.

pinasimban o bendila sabado intoho. Miampay pinatindoy o hinukisan graphic nuhun na balu, potik o bulaw o puhak om agang. Bendila sabah ikumoiso tinodo di Idris Ichin, songuhun mamumahukis palan. Ikinunomantat kotong obramiso o puhan kabahu, saibu siyang ngatus anong padam toho gisong saibu siyang ngatus bahong padam dubo. Bondila sabah ikumudupo na po, nga ginuno da matat koiso upuhan koiso, sa ibu sa jangatus bahong apanam dupo, gisom da sa ibu sa jangatus bahong apanam paho. Namot bondila sabah da baino, na pumusawa na matat bondila sabah ikumoiso, om ginuno, mimpun, na pramanom upuhan kosizam, sa ibu sa jangatus bahong apanam paho.

Dito pa ko nga VM, tumimbus ako, dahil kasi yung band ko ko, kivado, kung upod minute pa ako, dahil kasi yung band ko dito yung opusan, da jam ko, si Zam, nung suvab. Dahil, katawadan ko matabi na yung avi, dahil, WhatsApp na sa Bob FM, sundong pato da ay sa pombus pason, tarabay na nga tamay, manapada po buso da pason, mega ko sa di, Wilbur, mantad, Dufanson, Richard Binginos, John Tati, Floreta Kinajil, Marius Marudim, Dennis Nicholas Yang, Joseph Potilu, Helen Yong, Florence Boyjol, Yunggun Gandarong, Yaming M, Red Devil, John Yupin, sabi ko tiya, ay sadangan, diti, ngko po, katawadan, I Jimmy mantad kampung kibabaig kopi bosian isa ba gud tay sa di ay sadangan diti ay sadangan daw oh i sa ti Ronnie Bachi ka kopi bosian daw suvab dok number bago sumusut ayo no gisam dayo dari katuhadan kumada dia su katuhadan do sa kadung dia su kumada kasimban dato koriti ansan no hi sa ginawa dia su no kongo do so ngavi no koni montok kadaw baino dari tapi ko ngavi mantad duvo ho so ponison ku kapag ho mantad di sukina sabina mojilio ay tanda kahangadan kozon podi kadi wini totu dari mantad po do duvo so diti dati pada tempo da kangan dia su kasimban dato ko kada hivai do makinongo bago do kasimban dato koriti do jam ka patong nga pod minute do min suvab katawadan do minakinongo day no ko pangawi do namot bye bye.

Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hilingsang. Dengan hinawiti makale habal lahat siaran Bajaw Hilingsama.

Parinta pagun Sabah ng patanaw rasmi, ra oro Sabah, yakinura katalungo param sa aribulan sila kabalo. Mambabatik parinta pagun Sabah datu Sri Panglima Haji Safar Untung, maya ra rondo na patanawan rasmi, nambara, ra warta oro Sabah, binal ra kalimutan.

Parinta pagun Sabah ng patanaw rasmi, ra oro Sabah, yakinira katalungo param sa aribulan sila kabalo. Mambabatik parinta pagun Sabah, Datu Sri Panglima Haji Safar Untung, maya ra rondo na patanawan rasmi, nambara, ra warta oro Sabah, binal ra kalimo aribulan sila koonom dong aribu dong paramapat, ampina salula ra kadong pararibulan sila koonom dong aribu dong paramapat, kosan mambal rasmi, ra katalungo param sa aribulan sila kabalo, yaginyo oro Sabah. Warta ragili pida salula sunu susu ru yang dipertua pagun Sabah patragili, Tun Haji Juhar bin Datu Haji Mahirudin. Kasayan memparamai ra oro

Awang kini ngotak pira rimbae ra tima-tima ko nang kini ngahilang kolang kuliman pira pagkapaga taka ra kono kita ka rimbae ra inatangan pa kita ka na rimbae ra lunomino ang kini ngotak pira duo rimbae kono pa kini ngon kura pagkapaga ra lunomino na rimbae ka sana rimbae yung tari kini Jack rimbae ninggalan na kalisar bagu amsun o rimbae kini dia bi rimbae ninggalan na pinanduli pamalaan.

Iyo mapagay na ito duo rimbay kano kinitak no pagkata ka reto li kano rimbay ri MMSO kami federis juris ay no rimbay kasar reto li rimbay into ri step jo rimbay ningalan nanda o habiam suno kano rimbay ri Henry Pangal ah rimbay ningalan nanda butitin kayangan amrazo pagkapagka pa balay kura miyon ra lo na minor kano papalan ito ra kano ra pa paperlanan ra program madani kita sabah 2002 ngoparamonom auman paralano ara duong operam 2000 lan bulan kapalu 2002 operam onom rauro nusau rauro ka onom tumalimpun tara jam kapalu ra susuau sumukur jam ka 5 rakamayon uman ra padang kampung warisan sepanggar kota Kinabalu aman uman no kawo anu yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri Malaysia pagapagaka matong yak peyo kono ra program madani kita Sabah 2002 operam onom rauro nusau. Ya orais kena bang kini ngotapio kena rimbai rai kau ina tangan pakita kena rimbai ralo namino yeno dua rimbai pio kono hari ngon taka rakono kini tak nupa kataka yaitu rimbai kasano rimbai intori Helen Nyong ay naya ra live TikTok maya kita kena rimbai intori Adrian Ampalus tentang ribi nus band rimbai ninggalan anak kosan ku anduli sunu kono paka paka taka nang itora rim anak kita kena rimbai naya ra WhatsApp mai ranumbur kosong ronda siapa pasiam kusung tulu valu arimbai itu kini takri narumbai pita arimbai kita kono arimbai intori idot imi rimbai ninggalan anda om malinus rais kadang kini ngotak arimbai kono kini tak nupa kataka arar nalom ni tangan pak kita kan darimbai.

Iyo ba kaya nila tujuh rimbay ka na naring kami yun na kung api rimbay kikinin itak nung pagkatanga rin na katangan pagkita ka na rimbay ralo namin no ahino rimbay kasare to rimbay into ri risartika rimbay ningala pangasi panggulungan kinitak nung pagkatanga Florita Kinagil amsun no rimbay kinitak nung pagkatanga nera TikTok my Queen Bella kung yung ningala nung TikTok na to rimbay ningala nan rapilat rahaling rimbay into ri Inus Andara. Ya orang ispa kapaka ka pabalai kuramion ra loho loho nugata aheno ra oro nunswa ra duongo pora duo hari bulan ra bulan kabalu 2000 duongo pora mono loho loho nugata itu pinensal no ina nang wasa ra indasu igata saba LIGS ra oro nunswa ra oro ro ka onom ra duongo pora 2000 bulan bulan kabalu 2000 duongo pora mono loho nususu nugata balu ngaringgit tapat ngo pora rondo sen sa kilogram kata kepingan ikai nu grade kasa 5 ringgit siam sen sa kilogram kata kepingan ni kainu grade ka 2 4 ringgit 2 ngoperam balu sen sa kilogram kata kantalan 4 ringgit balu ngoperam 4 sen sa kilogram kata kantalan grade ka 2 4 ringgit 4 sen sa kilogram kata si karap sa ngaringgit operam 3 sen sa kilogram. Ya papakai nere tu kono loho nugata oro nunsua ora oro ka onom ramingo itu radungo pram 2000 bulan bulan kebalu 2000 dungo pram onom sino kele kono paka paka rantalan nugata miun ino kono loho nugata ya pinen salono ina nguasa rendas di kata sabah LGS rais kan kini ngotak ra rimbai pio kini tak nupa kata ka inaya live TikTok mai rimbai itu intori kini tak nupa kata ka lemon tea ice kono ngelan TikTok natu rimbai intori rimbai ri idi andayo rimbai siam nga taon kini tak ri lemon tea ice samsuno kono rimbai ri jumitin nyabo inaya ra live TikTok mai ahino ra rimbai no ra susuit tampak lungon.

Apat na ribu turun na hatus lima na hapada tulun miririkot sang kasuayan magisusuay pogun. Pinatod minuli kumapogun tadan diolo taon diti. Tumanod ko po ilanod ko pisan Immigration GIM Sabah mantad a ginumudilo. Tulun Filipina na pangabobos tagumu italo na ribu walo tulun na susuhot Indonesia 1,400 turun na pada malu. Pakistan, hatus hapada mualu, China, hatus Siam, Vietnam hapada mualu, damat tulun pagun suay nopo nga hapada Siam tulun. Ginumodila nga papampay nagi kinapahoron program Kopondo Lihon Bobos Wagu. Ditadabay no, papahambit hatus 4,400 tulun Indonesia minamagunad ferry commercial. Yolo na po dilo nga papuhampit hato sa turukusay doon na po naman ang tondo o maho po namiso tanganak. Kayin sa na idiolo, manta Depot Immigration Kota Kinabalu, Depot Immigration Papar o Depot Immigration Sandakan. Pondolihon ang serad opo nga papanaw tukum tumanod po biyan undang-undang o nagikan ng surat pamanahan laksana passport adit otopot. Carnival Lindung Kerjaya My Future Jobs om Karaja Pengindapuan tiada yang terpinggir aduna ribu duna pada menem zon Borneo Sabah mengukab hatus lima nabod kesiwatan Karaja kumadiolo dit poingion idlongkod reintegrasi tuaran. Miampai tuluna pada menem napa mantadilo nga it poingion nakanud Karaja. Potunun po jijilan po guna Sabah om wilayah pisumpuruan Labuan te Hoksun minabaros. Kasiwatan dila po sa diaon maya sesi penerubungan miampay hapon mapat pakakaraja tumanod kamilan ang Thailand dit sangingyon dot hilo dilo.

Kata pinaiko wede timpu-timpu dat magadaw di tito pinaiko nga manginom toko dat o gumugumo at uwag kata pinaiko mantok dat mangilag gaditi dehydrasi. Suway kayo lang tapinay ko nga kasaseto ko nagi dot amontong-ontong kasaseto ko dot manamong dot ako tingaligan kaya tapinay ko amnanuhit labi kiguna nga kada po tutud i de timpu-timpu dot magadaw diti montok dot mangilag antakan dot nuridi magkalap iya tapinay ko untuk dot abana diti nga kumayon dot masuh te kemasagan dot kapanaw iti sukan Malaysia te ke sukma pamantok kapailan na paguntok ko sabah ito ka dot kawalu miyampay dot doon na hapod middle amas hapod maturo iti pirok doon na hapod iti pingat dot gangsa.

Pagirito pis sa puruan pa yung kawaso katarunungan, mahupyalo dit mamaguna mantokon si kahantay sanan. Malaysia madani kasajatraan dinikmati. Tabi tanaw kebangsaan 2026, mantan RTM, teman setia anda.

amharaiti@kemayon.iso tukadan.boros miti nepo tukadan.boros nepo ditinga era diti manit lado ka iti nepo tukadan.boros nepo ditinga montok dot nuridi pengunda dait akon lagi ke pengunda dait nga montok dot iso dot iso komyen dot pengudadet ngi maturiki tapi nekau monit delado komyen apa ditinga osiriba ka tulun dit osiriba pengkuro dot anuridi boros karait diti monit lado nga iraditi au i onong kagampot di lorang alaw tu yaw na po nga songulun dit manit lado amin na po nga i onong din na po nga amu kagampot dot magano dot rangalaw tu yaw na po nga songulun dit osiriba ka iraditi ya po yung kuruhot akong balutan takaw matumbayaan ako ito pinay Tampulan ito pinay Thomas ito pinay Kaliun ito pinay Yubug nga hardati Thailand kar red dit tukadan.boros iso kemayon.boros kemalahingan dit kemayon.nurdi mimboros akon ke poin talang kopyo kemayon. Ya peribahasa kan boros dot Melayu wakon tukadan.boros napa nga iraditi amu ko rumikot mengailod walai duo na langka. Ako may napo duo na langka. Ako may napo di nga amu i osadu. Nga tukadan.boros dot komyon dot popirati edit osamok di nga duo na langka. Iya, ingkuro kamalutan tako dot suay. Kumano kayo dit tumanod may di live TikTok, may nagidit live dot Facebook.

Popo do bungkusan miloko rikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kuwayo-wayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mungulok popo bungkusan okon ko jaminan no punso no itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kopunson tagayo ilago puguluh osoron katingaligan tungungan toko tensanan.

0: Tanak no po nga miyagalt kain dito purak, maloing no it mamawotik diolo, kumakaratan, to'y kukasanangan.
1: Haro hakday, upuson, tinggaligan, om unsikon.
0: Pantango om unsiko no, tanganak mayak tupus, miyampay papasadya onu na po, kagunaon muntok diolo.

Kongsikan kumah di tamalut toko mantad keningau izan. Adit mamasuh makinangau di tika selimbahan na toko. Ama nagi ulihuan kumah do kayu dit tumanud maya di live TikTok, maya nagi di live Facebook, maya na dot RTM klik. Ama nagi ulihuan maya dot keselimbahan dot astro walu turu aso kongsikan togu mo kumah do kayu. Ya tumne ko kapisanangan tutuang tarau.com kariti tambalo toko sumuli mamason kumadi Julita Magret Lucy Doyo Maria Johan Josie Mindong Florita Kinajil Inay Rose Idsugud Inay Emilia Idesandakan Charles Loginon Patricia Nicholas Maliaka Winnie Mingkong Julius Pansay Abitus John Moduit Marius Murdim Gawis Joakim Kubot ni kumadi Lazarus Biug Ingam Satur Acoy Ida Taman Pasir Putih Ti Putatan, Francis Borneo Narumbay, MM Suk Patrick Antang. Ni kumadi Judge Mining, Om Tensanan Tambalut Sabah BFM, Facebook, Om Makikinangaw, Kalansanan at ang Lidas na Dangay Teririmo, Konsikaw Tagayo na Columbus Iti, Pason ko Makadi Joseph Batilo Diti. Oh, kapisanangan tutuang tada kolimo, Kadi Joseph Batilo, nawaan dakara kamyan na pa nga agumu tuawa ngayo ngay panyakanay ayin da kayi oh ilan na pa nga isa panukadan da boros kaya tabi na Joseph Batilo ang sika na mo gigina kung madya Joseph Batilo ya isa panukadan boros dit wagu nawaan dakara kamyan na pa nga agumu tuawa ngay ngayo ngay pingakanay amo indokai ka kadi tepi na izan Abdul Malik may pogya sudawil nu au kono nokodop kadi tepi na izan tepi na Abdul Malik iya matem na kau sining na sumusuhut isa sining man tadi Bradley Kylie Isaac Bile rumikot hantolanto masuhutanan diti sining man tadi Huda Salihudin asong ulunan aku kritikan aku kinang hatoko.

Rekong sinding man tadi Jeffrey Anjuman tangon do keposion ka. Yes, komendot solidai dot point pasi hingga agumu no iti komendot tangon-tangon keposion dit awayan toko komend mulong dot iradi nga komendot aso kalansanan nga aso senong nadakasay o tangon-tangon keposion di. Ya kapisanangan natutuwang kumadi Evelina Jolino kaduriti kapisanangan kumatuan sa nantambalot o tuwang ka o tuwang hiti ay so karan anuma dot naputut kadaw diti ida po nang hambo ko din na tabi na Evelina

kabisa na nga natutuwa ang naging komedya Florita Losobam Laurentius Fonsico dat mamaso dat umano diti ka sa limbahan dat akaw antok dating po diti iti sumusuot manta di Charles Loginon kada diti kabisa na nga natutuwa ang tadaw kolimo kumatang ato Pinay tambalot sa BFM Facebook tensanan makikinangaw diti sa BFM kasalimbahan Boros Dusun sa depan iti iyo sanong kopyo tabi biyabasan ang barakat mantat binamangun kumatokaw tensanan kaditi bata mo na ikaw sinding sumusud mantat di Erna Jusni Poboroso kumadoho kaditi kanaw kinangaw tokaw.

Kaya ko lima minuto pagulod ang pupusan timpo ko may ampay do kayo antok at tuwang taraw do at ako lima di tita pinay ko. Kaya tapos na ko komendat ang pupusan na di timpo ko may ampay do kayo. Kung si ko amo agigina kumado kayo di taka sa say may ampay di tika sa limbahan to ko makinangaw tumanud di tika sa limbahan at ako. Ya, haro isa pason manta di tita malo to ko manta di izan na manta da kaninga karariti ko rikot sa bagit tambuloy polyon asilih do tambalut kapi kapi sanangan ponsi ko kumado kayo dit san rikot rikot id sabah VFM ka ya kaunsikahan kumadilapason manta di terpinay izan patapin ko tamang ito ko kalidasan labi po antok na timpu dat magadaw diti tamang ito ko katingaligan manginom to ka waik dit o gumugumo bah iti brigisam kumiampay do kayo kabisanangan dat tuang kabisanangan dat madap hino kapadadamat iti sinig manta di Chia Jillian naramok o lugu da piginawan.

Itaka nalili, ahalulum am asusungkor rarondo ambokon. Sino pono pangkakalitang taka, ika ihondo ang ibitritaka ang susuay. Kansaya na nga pura oro kebangsaan, intaramon ra RTM, teman.

Pay vaya vaya rarangan ang iwit ang umbolo. Rangan ang iwit rahu-rahura ulun bokon itakamaya. Rangan ang iwit ikarumangan ra ulun ika kasihan nuhuang no itaka angiyaw ya. Ino salarangan ang iwit ra kaansayan. Ino asalan ang mahuna ringgalan rarangan. Rangan kapiyo ika ang iwit ambal ra kalatan tapi anak ra pangkaratian na kono po itaka ambal ra kasalaan. Kono po yorangan kapiyo iso ika anusuritaka ambal ra kalatan.

0: 笑うと思います。
1: Kaiho kanangku, mamanaw miyang paihang o sikap ino yung tutunan na bridge walk. Nopo nga munguzatinan iabasi matok tundundu. Kapagatan iti kusudong kozo om ohan do panahon nung ahayd toko na do aw na kapanguzatinan tay ko otutuo no umul tay no kohobibin ang katinan. Apoy mananatinan nung songo soan na papanaw kapagatan iti dasom sa minggu.

Microsleep toy kohotoy toduk nopo nakatan sa hinaydo iso sikon kisam tahungapon sikon om aw kanu oto sosonguhun do mananditi kisam aw kopyuman nung kataguvangko do kozuzuvo diti hohobino songyan papapanaw kulita toy monoy na pansakazan tangavagat sikapo no papapanaw onu itapatut montok mongidu topyumanan potiodopon tu Microsleep toy kohotoy toduk kopo mujul kiniapon tokau, om kiniapon supaya tuhun.

0: Usahimban, boss, kada zan, noikot pinasi. Noikot pinasi.
1: Oswal tamoy mo.
0: Idkeningaw na po nga, sisang mo po ng baho titik, ISO FM.

0: スは合うと思います
1: 。ポキナゴのドコスインバンボスカラザンノイコッピナシ。
2: Ya, tapi yang ngabi kopi bos yang nong suvab kemarin dia tuh savia bi dari nombor kono po dorong suvab di tim yang pai kodo go DJ P tadau bai no tadau ko nom ko dufung pernah duvo di tim Wuhan kawahu dufung ibu dufung pernah nom ama it han sanan da tomai mo to ko dai da ko hidasan tapi nai ko tu maguvang da nuno po tu guvangon da po ampus tadau bai no di tim hiya na han san da nuno po apa tahun daun teko nuno po tu guvangon kalaja teko nuno po iman da teko do dong suvap teko tadau bai na ditinga to moi mo ko po covid da kon sikan da ginavo ko ma de da teko sa via vi om pe intan tu na pada bomahi sikai nga video zu do hozo nga vida kadazan mentok tadau bai na diti tu penai ko Oma Hansan do katanun Oh do miampai do go Gisom do pupusan iti kesehimban do jam ko si zam Do dong suvab tadau bayna diti Nombo do ikut pe jam ko tu Tung open minute do dong suvab Om kapasako do tumano diti Babazan do Memihi diti hozo ngabi Maza diti babazan pihi hozo Maza diti Facebook WhatsApp Teko maza diti TikTok da Sabah VFM. Om puti hembusan ko da dong subabiti. Ako sa himban da toko miampai da hozo ko pagu hozo man tadi Patricia Subal kopi vosian ng subab. Sutonon hozo man tadi James Kando Tikam nga paguhi din no kinang toko hozo man tadi Ayuna Majabin Aiso Suvai Ziauno. Kaditi rek sa himban bos kadazan nekot minasi aswau tomoy mo.

Kanaw Ming Hidas. Mga kan, magigakabo takanon, piyadango o pagunuan takanon, miyampay mongusat tinan. Pihiyo no, takanon iogumo vitamin fiber om kakasang. Gumuon mga kan kinotuan om tubawva. Gumuon manginom na vaig, onom gisang bahu galas sangadaw. Pihiyo no, takanon iokuang hunok om kolesterol. Pihiyo takanon iokuang gula om tusi. Mga kan no, takanon iabakas om omohing. Pihiku tomoy mo ohidas, ingkuo kay siyaw.

0: kalasan, hindi ako maswaw tumoy.
1: Kapi mo siya nunong suha po ma sa Vito Pinay, tayo na tambaho sa Sabavi FM.
2: Sabavi FM, darong suwa biti. Kapi mo siya ang katawadan.
3: Tanto na daw ako, his na ginabo, makatpanak na pamuandaman ta pasi ko. So, siya nung suwa, DJ, nagi makikinaw na sa Sabavi FM.
4: DJ Suga, hello, hello, hi.
3: Ang nagi, mempe, nagi diit, darong suwa biti, dahi panapan, hozo, tadaw, patago.
5: Isyaw diti.
0: Ba, ano pa di bago? Pag-inungaw no, kasahimban boss kadazan, dot tikid ta daw kyo.
6: Pinoy Kot Vinasi, osuaw tumoy mo.
7: Ya, tapos na yung kami ilabay na jam ko, no, mapunom 2 minute daw nung suwap na di, dahit pogo na tako, patihimbusan tako, kasahimban na tako, daw nung suwap iti. Nga, pagoy din ang katahodan, kuma di katatano dati do, minakinangaw tayo kauuni dati do, radio daw nung suwap iti. Ma ano abal nga video zo tapos na ko pipo sa nanong suvab hansan avasi kina posikan ma yana ano na pa da tagubangon da pa ampus tado bay no na tumay mo da ko covid da ko buon nagi konsikan da kumare da ko sa viavi yana tamangay to ko no ko hidasan ko hobi na ka sa itimpu da bay na diti ausong ko

Si Oko Zufo Datavan Somonu Do Magadao Hasu Tadao Somonu May Tigogi Umasa May Geri Yan na pingat-ingat ako mahigan dahil ta hohobin ako sa italunalun nung sakyan nung papapanaw da kulita. Kiba natin da tambahuti ko tapinay di osadu ang ozan da nung suhabiti. Hansan da avasi pinanaw da nung suhabiti miyampay na da magkinangaw diti radio tayo ka kusahimban da bawas karazan. Masa dahil katahusan din radio si Zam nga po damduwa titik 2FM. Patuhan ninsan mo kumani di sa Vivi o mamam ta kupayan ay kot pa jam ko nam tong pad minit daw nang subab da tikita daw am ongo da ta ko iti abal it pogun namat ina kanaw makinangaw tumihambos da makinangaw da hozo da sumusud hozo mantadi Marius Iyok na pupus tanong ko intutunan sutanon hozo mantadi Jovita Robert Johnny Mohoing Tandu dait ka sa imbahan da boss ka dazan nekot binasi aswaw tamoy mo.

0: Ya to bleng avi do bayna jam konom apat ko pedom tahu minit do nok sa update. Pagun to ko o ma tu tu mo to pada namot mungkin ngau do hozo tapi nai ko. Tu ki variti do vo. Kopehan da suang hamin do pohambuson ko.
1: Kasaimbaan bos kadazan manak diazu kopehan.

pinay ko nga vi kivaliti duvo kopayhan do song hamin do natay mo dagay op kopayhan song hamin do kopaghun na politi nga nambit dagay mantadi Marcela Jualis do mantadi Kampung Punson Kinarut Papar popoyo do minidupogun i Jualis bin Tuol di jam koduvo min susuvab di koniab tadaw kohimo koduvong padomiso di ti Wuhan kavahu dadaya it hamin kinaizonan daw it Kampung Punson Kinarut. Mantano do kaya nanditi na manuli do popoyo do sinakagon matajim, sinakagon mojinul, om sinakagon sabag dawayan sa viavi izihyo diti dahit nombono po do sanging izon, om tapinay walis om kinauvangan naging avi dahit salu tayo ko it somok. Hoso ko notinan di tungotiyagak Jualis bin Tuol doon taktadaw ko iso kadupong panumapat di ti Wuhan Kavahu da jam ka upunam duvo tahong pad minit tahip tanga daw dadaya it kahabangan Kampung Punson Kinarut Papar. Omay do at hinasan ko sa Diyazu sugut ako kapihan so kamin do kapaguhuno po diti nga nambit na gay manta di Marcela Jualis daman tadi Kampung Punson Kinarut Papar. Popoyo do minirupagun i Jualis bin Tuol di jam koduvo min susuvab di koniab tadaw ko himo koduvong padomiso di ti Wuhan Kavahu dadeha it hamin kinaizonon daw sondi it Kampung Punson Kinarut. O mantanong do kaya nanditi na manudi do popoyo do sinakagon matajim, sinakagon mojinul om sinakagon sabag dawayan sa viavi izio diti dahit nombono po do sanging izon om santap tapinay walis om kinaw vangan naging avi dahit salutay ko it somok. Om hosoko notinan dito nga tiagak Jualis bin Tuol do antok tadaw ko iso kadufong panamapat diti Wuhan Kavahu da jam ko opanam duvo tahong 4 minit tahip tanga daw dadaya it kahabangan Kampung Punson Kinarut Papar.

Om ko pa yan so kamin do kumuduvo om tovi na paliti tapinay ko nga nambit na gay manta di Steven Mozimin do manta di Kampung Kimoligan Inobong Pinampang. Papayo do minidupagun i Justin Linus Goruk di jam kaapat tahungo pa dom vahu minit min susodop di koniab tadaw ko himo kaduvong pa dom iso di tivuhan ka vahu dadayo it hamin pengusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantano do kaya danditi na manudi do papoyo do paganakan Stephen Soikun, paganakan Wenceslaus Mojunggal, om paganakan Didimus Kosong, sabi avi isiyo diti dan namunopo do sanging izon om santop tepinay walis om kinauvangan naging avi dahit sa dutay ko itsomok. Ako pwede na yan, so ngayon, husoko na tinan dito ng tiyagak Justin Linus Goruk, tumandat po na kay katan di Hosanto Pinay ho. Omay do, tahinasan ko sa Diyos Vago, suguto ako. Kopihan so ngamin do tovi na paliti nga nambit na gay, manta di Steven Mozimin, na manta di Kampung Kimoligan, Inobong Pinampang. Popoyo do minudupagun i Justin Linus Goruk di jam kaapat tahun ko padam vahu minit min sasadop di kuniab tadaw ko himo kaduvong padam misa di tivuhan ka vahu dadaya id hamin pengusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantano do kaya nanditi da manudi do popoyo do paganakan Steven Soikun, paganakan Wenceslaus Mojunggal, om paganakan Didimus Kosong, Saviavi isyo diti dan nombonopo do sanging izon, om santop to pinay, walis om kinovangan naging avi, dahit sadu teko itsomok. Om au po din ay han, sangyan o hosokon o tinan ni tangatiagak, Justin Linus Goruk, tumandat po do kay katan di hosantop pinay ho. Ingka ka na iti, duvo kopayhan, dasuang hamin.

Pakson Koya dan matalagay doit ko sa himban do boss kadazan kuma paganakan di natong kisanan do songhun ko pusan it paganakan hansan do avakas om kotoboy o ginavo tumaguvang hoho binakaza itimpu do koya dan iti san po siyaw no matalagay doit ko sa himban do boss kadazan.

0: 明日は会おうと思います。
1: Nung isaw, tumonsaw it kinaisanon bazan mamamanaw takot. Ano kaya di? Zebra line, iti no iogumutuhun aw tumon. Hobi no it kinaisanon gana tutupon kapal tumuhun. Koy ho, kono, sabi kami nga sumikap. Palis-palis, nung kosunsung tuhun di montinahim, aw monutul tutumamuhuy tay kaokon. Nung kinamzo mo noko kito, kulitain po guhuku, pamanaw na po. Ina gidi i mamamanaw gakod tumon, no papatahim no. Ina po nga lahan niya ho na mamanaw mo.
2: Oh no, zoto ko nga sumono obing hiu nogi. Ohiban, nga kiba di gyan ang kuro tadaw-tadaw, ohiban.
3: Hi, kopi boss yan. Pakinungaw no.
4: Pakinungaw no. Pasahimban, boss kadasan, Saba VFF.
5: Naikot kina si Oswaw. Oswaw.
6: Kano,
7: kano, kinawang. Oy, Ilas, kaya ko tayo na song kuwa ho go gata na tanaw bahay na.
8: Ino na, diaw, Ilas. Sumay tanaw kinawang na bagi ako pa yan ho go gata rido na tiikin tanaw.
7: Tay, Gia, kasahimbahan na ano?
8: Ipo nga ako kay ho. Ay, Saba VFM na bo. Ogon ko pa yan ni ano na to ko. Koko mo yun ho go gata nga kiva. Sumay tanaw kinawang na bagi ah.
7: Ma, omo, masiti mo kinangozo na Saba VFM mantan bay, no? Katohonan ni Last na pinapayo ko na go.
8: Kanahi bay, tumanan ko payahan ho kung kata na tikin tanaw in Radio Malaysia Saba VFM. Kosohiman, Boss Karazan, may God be nasi.
9: Yat kinayo nga bay, no bay na jam ko 2 minutes daw nung suva update po. Gunot ako katohonan ko maririzo in San po. Di katatano di tiko sa himbahan do boss kadazan do dong suwab diti ono abal nga video zuhan san do avasi kinapusikan oh mega di kopayhan do nongo toko diti no di paghuy do puti hambusan toko wababazan diti pohambusa kopay di kumare di yuzu ohogo do gata mantok talaw bay no diti ano mo nanehan kibada ti datambahu tiko topinay di pupatun tiko papadagang do gata mantok talaw bay no. Om nagi tadaw koiso. Mitin na pong hogo mantok tadaw bay no. Gisom na tadaw koiso. Kaya to pinay ko. Hogo na po na puhut gata mantok tadaw bay no diti. Nga vahulinggit apat nga po na miso sin do sa kilogram. Puhut gata na po nga vahulinggit apat nga po na miso sin sa kilogram. Gata kapingan au no upgrade koiso. Himolinggit sizam sin sa kilogram. Gata kapingan au no upgrade ko iso himolinggit si zamsin do sa kilogram. Gata kapingan au no upgrade ko duvo na po nga apat linggit duvo nga pudong vahusin do sa kilogram. Gata kapingan au no upgrade ko duvo apat linggit duvo nga pudong vahusin sa kilogram. Gata kantalan grade ko iso na po nga apat linggit vahu nga pudong apat sin do sa kilogram. Gata kantalan grade ko iso apat linggit vahu nga pudong apat sin sa kilogram. Gata kantalan grade koduvo apat linggit apat sin sa kilogram. Gata kantalan grade koduvo apat linggit apat sin do sa kilogram. Om gata sikalap na po nga solinggit opodom 2 sin do sa kilogram. Gata sikalap solinggit opodom 2 sin do sa kilogram. Yan ang nabiyo hogo na gata matak tadaw bayno om tadaw koiso ipinahabos diti kutinanan pomonan gata Sabah. Ang paghuy do tumihambus ko dito sa himbahan do boss kadazan iti hozo do sumusut do ongor tako hozo matadi Alex Mojingol ovosyon tako ginavo sutonon hozo matadi Malaysia galus hangad kudiaw tumay mo nga paghuy nino kinungal tako pahayad iti tiya
10: kay ho kanang ko apat titik duvo lizong tuhun Malaysia kotaguvang kabahingkangan kay dasan po mumusaw Saba, nakapaswat piatus itakabas no kozo, sinusutan ng tanapisang puvan Kuala Lumpur om Kelantan. Tinumungan po yung bihang iasabi do kataguvang diti, mantad ko ikivaw do paganakan. Koydasan po mumuso, okon ko ahal min sosondi. Poingkangan diti mozo do ko pomolotian om sokodong songovian. Nung kataguvang ko, toy ikaw pusan no kataguvang ko hingkangan diti, toy ay sosunduvan, pagkisakaday no. Kada da po miso. Sa gabi ta ko, monidong tuhon magigison i opusaw. Miyampay, RTM. teman setia Anda.

0: magisusuway tayo na ito ko om day katangkangan dino o hivan to ko dumabos kotohwadan muntok tuhun ngabi imina nakaday dito ko.
1: Arigato gozaimashita.
2: Nanri.
3: Thank you.
2: Gracias.
4: Salamat po.
5: Xiexie.
3: Syukran.
4: Kamsahamnida.
1: Kapun kap.
0: Onuno po bos ipohomuson na niyagahi olati inono po na kotohwadan. Sunung tu au songkuo o pinanakaday na puno kotohwad no om po bos no kotohwadan. Kotohwadan.
6: Itanga dat sina kabatan kibaw iso pulau sanganu Malaysia inano pang pulau layang-layang pinpa ko ang hawita 100 kilometer mantad ko tek na palu pulau layang-layang no pang sambogizan mantad pulau ngabi spretli iti na mangando trimungan susmangot Malaysia mantok minta mong ko mahigan ang patarangan Malaysia di taon 1900 abahong apod pulau layang-layang no pang ioy tando terumbu karang no po iotob songyan ubab om kaimbuhay ontok otonos vaik. Mantadi no tinimbunan na Malaysia otogis om pinapadadi pulau layang-layang sebagai pulau tototepot. Mantadi taun 1900 vahu ngoprom tahu. Tayho no osus wakot Malaysia it pulau layang-layang sebagai kaikatan Malaysia. Baino, kiwa Honda Zone tutubuan kapal, radar om lolokiton susmangod it pulau layang-layang montok mongmohig ni isa na nakumoy. Pulau ipaguhi diti, iyo'y tanda, isa terumbu, o nuwan naging

Ya, ito na yung available na jam ko 2:04 minute. Doon ang suvab na di. Dahit pag unat ako, kutuhadan, insan po kumari di yazu. Kapi po siya, doon ang suvab. Kumari di yazu sa Vevi. Mayampay ko dogo, DJ P. Tadaw, bye no. Tadaw ko onom. Ko duvong pa dam duvo, diti, Wuhan, Kavahu, duvong ay bu, duvong pa dam onom. Tapi na ko. Omega di, kumayahan ko kumari di yazu diti, no di. Amasa ko daw papabuso do hozo nga vidakanangan nga video zoom mazaditi ababazan do nung subab diti ababazan pihi hozo mazadit Facebook, WhatsApp, teka mazadit live di TikTok sa Babi FM. Iko na po alahan nga video zoom do papabuso do hozo nga vidakanangan nga video zoom. May na pabuso ko diyo zoom. Mo na nahihan na tikiva do hozo do pakiyunizan diyo zoom do nung subab diti. Hansan do ako ni ko. Mantok talaw bayan na kiyo tapin na ikaw. Pabuso di so masa diti WhatsApp, teka masa di live di Facebook, teka masa di live di TikTok do Sabah VFM do nung sumab diti. Pati ang busuan ko kumada dia so hozo do sumusut. Hozo matadi kafes te J Makujin tanak amas do kadazan. So tonon hozo matadi Queen Era opposition diti om nagi hozo matadi Masentius Mark Majain katawadan do opposition.

Yata pa yung abi, labay na jam ko 2 tungupan minute daw nung usap update pogo na tako. Oma pataon daw na tako, teka kinungan tako iti ababazan do tanaw bay na iti ababazan pihi hozo mazadit Facebook om nagi WhatsApp teko mazadit TikTok do Sabah VFM om kakal ko po do kawasa do popobuzo do hozo do pakiunizan diezo matak tanaw bay na iti tapanay ko om kinaman ko do popohun nga vi hozo do pakiunizan nga vi diezo om kinangon na po mazadit iti ababazan do tako do nung sumab diti kada ko insod naman tanaw radio diezo katimpun mantan bay na diti jam ko 2 tong 4 minute gisam jam ka vahu tahong 4 minute do nang suvab diti amay da au ba timpu tapinay ko tinangot ko iti hozo teka pihi hozo mantan diti tambahut do tangawhi makikinangaw do kasahimbahan do boss kadazan ama hozo kapagu hozo mantan di father teka Michael Modoit Ioitan humuduk minamangun pinokyunizan di Helen Yong sutanon hozo mata di Edmund E. Tyrin isay mahahangay di hokaditi pinokyunizan di Flora Kunus om nagi hozo mata di Datu Justin Stimol son sumido pinokyunizan di Adrian John Seeking kanong kinangatako iti tahu hozo misusud mata di tiababazan pihi hozo mata di WhatsApp Facebook om nagi TikTok no Sabah VFM

Ya to bring you by no jam ko tu apat ng pandom tahu minit daw ng usap update pagun to ko ko dan insan pa ko mari di zu savi vi ama yana in ko na palahan nga video zu da makin ng audit ko sa imban do boss kada zan no ng usap biti mo sapotoy dai da ko tahu zan dai radio si jam ko pandom 2.2 FM teko masada RTM click om nagi masada live teko miti hambus masada da Facebook om nagi TikTok da Sabah VFM da nung sebab diti ketawa dan insan po kumade di Yuzu Sabah VFI main na po nga it about bazan da kangan da toko diti hozo teko pihi hozo nga vi maza day da about bazan pihi hozo day Facebook WhatsApp om nagi day TikTok da Sabah VFM apatih musan ko da about bazan da toko da nung sebab diti miampai da hozo da sumusu titi tapinay ko Om Hozo na paliti nga pinakyano di tapinay Simon Justin Minakyuni da Hozo daw sondi ioitan monompogunan Sutonon Hozo mata di LCBUS lojungin isiaw kaupusan Om Hozo na paliti nga pinakyunizan di Johanna Miadin Om nagi Hozo mata di Esther John Gaisa kantakan koposizon pinakyunizan di Floreta Kinajil Om Hansan na paintonda Om paingongo nga vi at tapinay Tambahut ngavi da minakuni da hozo mentok tarau baino diti o mai da o batimpo kano kinotko iti hozo mentadi Simon Justin menempugunan Ilsebius lojungin iziau kaupusan om hozo mentadi Esther John Gaisa kantakan komposizon.

Temu sa anto ko wa babazan to ko danong suabiti babazan na pihi hozo masadit Facebook om WhatsApp tapi naik ko tapadan ko mare dia zu tu kakal pa makinong auditi ko sa imban the boss kada zan masaday da babazan pihi hozo masadit Facebook om nagi WhatsApp danong suabiti danong suab kada ko onom kau dupa ko padam duvo diti Wuhan ka vahu om the bayna jam ka vahu sa minute no di danong suab date pogo na to ko may da au obat timpo tapi naik ko tu gugu mo piti hozo do Pounisan ko mantak da babazan at ako da ng suwabiti om hansan da kauni nga vi om om tamay mo miyampay iti tambahot nga vi da minomihi da hozo mantak talaw bayan na diti tamay mo na da katanod miyampay lagay om hansan da ohis nga vi ginavo di azu da pihi nga vi hozo da ng suwabiti om hozo do sumusut ang ngaw dito ko hozo man tadi island mo jilik iti tapunay ko kandaman ko di nakatahib om hozo na paliti nga pinakyu ni Zandi George Gimbun sutanon hozo man tadi popo iso da pikaw santo ka hozo pinakyu ni Zandi Johnny Upiniti om nagi sutanon hozo man tadi Roja Alum insan tadaw kiva panimbano pinakyano di Fariza kun salam mazadit Facebook da Sabah VFM kanu kinakata ko iti tahu hozo da misusut